ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhlela. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ofika ekuseni elethe injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi lukuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

Dilemma moretsi wa me pina tsa bogologolo pina tse wa ditse moretsi wa me ke hela gore nakong ha ke re o go dulile baka we le bala me hela jaaka we uku o bona e go tshosetsa maloba le hatse le santse le retsa pula ena sentle moretsi wa me lorato lo le gone me lorato lo santse lo le gone moretsi wa me go tswaela gore o khapa mang gore o ratane le ene moretsi wa me pina jaaka bo dilemma jana mo malatsinyana o bona ma 2000 le bone ba ready tso bore yo gareng jaanong mo o boitse gore ke pina tse di nang le molaetsa moretsi wa me o tsaya molaetsa o tlhakanya ka dikitara o bo utlwa jaaka monate wa tsone moretsi wa me pina tse di na le baungwa ba tsone mme nna motsatsi ka gompieno moretsi wa me ke go tlhakanyetsela tsa maloba tsa segompieno gore jang di tlhamiwa jang re tsa hela mahoko moretsi wa me.

Moretsi Molodi Club Spirit ka Zack Nkosi wa digela fa are Club Spirit ya no fa le o le mongwe yo leng go rona le kgatlhego mo mahelong a kwa Afrika Borwa ka bona bona le bo Coffee Fontaine bo Club Spirit bo Sir Berge bo o itse ba ka ba shella jalo mahelo ka tiragalo kana ka selo se leng gore ba se bona mo tikologong eo. Josh Benson Moretsi o ile a feta fa a re All Blues. Jaanong a ke go fe Moretsi mokgami le meopedi yo o latelang Bokani Deir fa ene a feta a re Kgalagadi, morago a sa le morago ke Jonas Kwangwa fa ene a re Diphororo.

tlogele go bana o mo tlhagisitse mme wena buang kong go bana ha o ka ya lene o le wena o mongwe wa ba ikepi o mongwe ye ya re ha le go di leta go utswa o bo utswa le lone o mongwe ye ya re thatile go bola o bo wa go bola lene buang kong a mafokana ra go tlhala ka one a re tseng thapelo ra ratang ke kgosi tanki modimo o phelang tanki lenyole le legalang seabe sa masego le matlhono o kereste o jehofa modimo o phelang o lenyole la maatla botlhe o kereste o galang seabe sa masego le matlhonolo ra tanki modimo o phela ra masedi a poloko o tlhwale rona bo re neele letsedi jago ka paka tsotlhe jesu keresete morapeledi wa rona amen.

Tapelo ya mosho wa letsatsi la gompieno o ya moghetse ya lo moretsi wa Tiwa SFM ka e ka ba ka go bitlala ngole teng gore jana jo ba ga bjo ga moghela jana ka bo itumela jo bogolo jo bona fa Miss Drake ka ngale bebedi fela go sokola go ja borata ro thulaganyo tsa rona ya bo sele bo sabo ya pele letsatsi la gompieno jana kgwedi eno ya seti bosigo kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le mashome a mabedi moretsa mekgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le mashome a mabedi ka e ka ba ka go bitlala ngole teng ya no tsa gore ke yodela kwa gore tlo tshoge botlhabetlhe le tlhatswa le ya go tlhaba bona kong e sa fediseng pelo moretsa meletsatsi letsatsi ke la mo shupulogo letsatsi la mantaga

Fuck!

Babas fa re tla re dutla jana ka pego ya mapodisi mo retse ya me e mokgalonya o maheke tla re morra gona lo yena re tle re tsa ba fela jalo mela sa kitlang je tshwere kha no di khangana tse kitla bong ke di tshwere di saletse kwa morra go moretse ya me go ya go tsena jalo ka ura ya borobedi fa ka ura ya borobedi kitla bo ke boela jana kwa morra go moretse ya thulaganya rona bo sele bo sa bo ya pele ke go tsa ke tsa jalo ke re ke go abogetse jana mo shongwe le tsela go mpieno kgwedi ya phukwi e tlhala malatsi a le mashome a mabedi a re tla re libile jana tsa rona tsa bo sa moretse ya me ke gore a kere ga gona tlhagiso epe e tlang e dirwa mo nakong e ga ke itsegela gore ka tlhagiso e ileng ya dirwa jana mo bekeng e fetileng ga gone go begwa jana ka diphefo tsa mmu mo kgaolong tse di kwa lebopong phefo tsa teng dilo tse ile ka tsela e ntseng jang bagaetso re tlhalosetse ntlhe gore ga re bua jana ka diphefo tseo tsa mmu kwa toropong ya Wolfish Bay maitemogelo a nyena ke afe go diragala eng ga diphefo tse di foka gore jaanong lwa bolole ga kae mo nakong e ga diphefo tse di foka go utlwalega jang ga e le gore kwa ntle phefo tse di fokang ka mmu di foka jaana kwa toropong tse di kwa lebopong re buena ka Wolfish Bay re buena ka Swakopmund motho o tla rata go itsegela gore metota golo ho gatwe ke phefo e fokang go diragala eng gore jaanong a ke mmu fela o tlang o hoka gongwe gona le gore gona le seo sengwe se se le gape se e leng gore tota motho tse a diragala gone jaanong le gale ke mo bekeng e fetileng mo bekeng e ba re go tla tswa go le botoka thata fela gore jaanong le gale dinaga gare tsa Namibia ba re go tla na le maru gale le gale ka mololo le bothito mo ke ra ko kgakala ko kgaolong tse di borwa bophirima mo reetswa me kwa lebopong go tla na le maru gale le gale ka letseditshana le bothito jalo le mowane mo nakong tsa mo mosong jaaka go tla go itsege gone jaanong le ba go ntse jalo ba re phefo go tla foka e tshesale go foka e fokang ka selekano e foka go tswa borwa botlhaba e fokela jaana borwa bophirima mo reetsi wa me re leba jaana sebo sa metse kwa Wolfish Bay ba re metse a tla go gomoga metsetso le mashome a mabedi le bongwe fela go ya ko nakong ya borobedi letsatsi mo motseng mogolo le tla tlhaba jaana metsetso le mashome a mararo moragano ka bosupa jaanong a bona gore le hetogile gape letsatsi gone jaanong ga le tlhole le ya go tlhaba metsetso le mashome a mabedi mashome a mabedi le borobedi go ya ko nakong ya borobedi gone jaanong le ya go tlhaba ka 7:30 mosong wa letsatsi la gompieno ke gore a kere ke go di neela jalo ka bokutsane tsa rona tsa bosa moreetsa me kontle ga moo ke gore a kere nantse ba ile tsa betlhe re tla tshware ya go leba jaana ka bokutsane dikgang tse dingwe gape tse motho ke tlang ke go di tshware tse jaana mo mosong wa letsatsi la gompieno tsatsi la mantaga ga itse re tota wena le ya gogo tsaya ka tsela eng seng jang me fela ke yone thotloetso ya gore rotlotsogo latelele mohuhutsi wa phatlha gago mmogo le TYSFM.

Gantse la botsa botlhe jo ga ja ja ka se tsela we o tla o ikutla gore ja ba re special dedication go Olivia Ngoma Moretsi me home na game Olivia Ngoma ka bokutsa le Moretsi me jo ga ja na lona re tla re bejana jo bona fana go ka re tle se se tla batla go re sia Moretsi me ana lona re tla re le bejana jo gang tse go ileng ga buiwa ka tshone thata jang ge mo mafelong a beke Moretsi me jo ga ja e ja ga jitsi ba re kgang ka o tla tswang ya go utlwa sentle ka yone gape jana go ya ka betswedi ya dikgang ka go farologana Moretsi me ke ya ngaka e tlang e tshwerwe Moretsi me kwa kokelong e le ya onanjokwe Moretsi wa me mo kgaolong ya Oshikoto kwa Onipa Moretsi me jaanong utlwa fela fa ba re ke gore a kere ba re ngaka e ile ya tshwarwa jana morago ga gore a ile a betelela motho wa rre jaaka ene Moretsi me kana re bua jana ka batho ba ba kanang ba le ngwaga dikanang ene ngwaka e dingwaga dikanang le masome a mararo le bongwe motswa setlhabelo o dingwaga dikanang di le masome a mabedi le borataro Moretsi me jaanong ke ra kere ba re go ya ka ngaka e ga se lwa ntlha gone jaanong ipona e dira tiragalo ya go tshwana jaaka e gongwe ketle fela ke re ga se lwantlha tota a latofadiwa ka tiragalo ya go tshwana jaaka e lwantlha Moretsi wa me a o gakologelwa ngaka e ileng ya tshwarwa jana mono mo motsemogolo mo go gongwe ga kokelong ya a ke ka tutura gona ke centralege e nngwe ya dikokelo gone jaanong ga ngaka ile go be gwa ga a latofadiwa ka go betelela mobobodi gone jaanong ke go raya kere ngaka ya teng ile ya isiwa jaanong kwa kgotlatshekelo mme ga borela ga o ka re yaanong puso e ne e sena bopaki jo bo rileng jwa gore ngaka e tla tswa e ya go atlholwa mme fela mo nakong e gape lwa bobedi o boa gape jaana a latofadiwa ka kgang ya go tshwana jaaka e o Moretsi mme le ga le re tla tswa re ya go e leba jaana nako ga ntse e tla e tsamaya kgang ya teng ke go raya kere ya ba re e tlhomola pele gone jaanong ga ke itse mme ebile le gone ngaka ya teng go bega fa ga e le ngwana wa ngwana mongwe yo o tlang a tumile tota ga raago le ene o setse a tla a tumile ke tsaya gore gompieno ga ya go tlhaga mo pele ga kgotlatshekelo lwa ntlha gongwe ga e le gore ya go tlhaga gompieno jaana o tla tswa ya go utlwa ka leina la gagwe o tla tswa ya go utlwa jaana ka leina la ga rraagwe yo e leng gore bo nakong e tota wa bo a tumile Moretsi wa me ko ntle ga moo ke gore a kere e nngwe gape kgang ba re City of Windhoek Moretsi wa me ba re mo nakong e ba latofatsa jaana road fund administrator administration Moretsi wa me a dira ke tla ke bitsa sentlha bohelong ga le administration mme fela gone jaanong ba re City of Windhoek ba re bokoa jwa ditsela gongwe go senyega ga ditsela tse di sa siamang jaana mono motsemogolo tota ke ka lebaka la bokoa jo botlang bo tswa jaana go tswa letlhakoring la lekgotla la road fund administration Moretsi wa me ka go bo mo nakong e ba amogela madi a kanang 10% fela Moretsi wa me go ka baakanya jaana ditsela tsa motsemogolo mme le fa go ntse yalo RFA bone ba re hee 10% jang ge motho hele o neetse madi a kanang 1 billion gore lotlo lo baakanye jaana ditsela tsa mo motsemogolo lotlo lo baakanye jaana tse di tsamaelanang le pharakano Moretsi wa me yanong ke tsaya gore ke kgang gareng ga City of Windhoek le

RFA City of Windhoek bone ba ntse batla ba re tota tshona hele City of Windhoek ga e duedise lokgetho lwa ditsela gore ba kgwetse ba bo ba kgwetse mo ditseleng tse di mo motsemogolo ga se tshona hetsa yang lokgetho lwa teng ga e duedise lokgetho lwa teng lokgetho lwa teng lo ya jana e kgona ke maikarabelo RFA moretswe jaanong RFA ke bone tota motho kana go di le dintsi o itlhelele gore jaanong ga re bua jana ka lekgetho la ditsela le duelo kwa go bone jaanong ke bone maikarabelo kwa bone ya gore tota motho ba ba batla tswa ba netefatsa jana gore ditsela di mo seemong se se siameng moretswe jaanong ba na le gore ke kgang gareng ga City of Windhoek mmogo le RFA jaanong le ha City of Windhoek mo nakong e ba re ba bona madi a kanang 10% hela a 10% wa ga sene 1 billion ga ke itse tota kgang e leng gore tota e tla e le thata go le gonyenyane moreetsi wa me ba re ba gaetso go setse go na le bathata a letlhoko la metsi mo lefatsheng la Namibia moreetsi wabe a wa itse gore go na le batho bangwe ba e leng gore ba ka tsamaya kilometara di kanang di le 5 kilometara di kanang di le 10 jalo go ka ya go batla metsi go gongwe go sele ka go bo jaanong gongwe ga motho ba neng ba ga ba agile ba ga metsi gone metsi ao gongwe jaanong go tlile jaana gore a ne leswe gongwe go tla jaana gore dipompo gongwe di diba di a bo di tla di rebegetse moreetsi wabe utla fela fa go na le pego engwe gape e gobegong fa ga motho wa rre yo o sa boneng gore jaanong mmogo le mohumagadi wa gago ba ile ba fitlhelwa tota ba ntse ba tsamaya dikilometer ra kgona gote ba tsamaya jaana kilometer ra dikanang di le 4 tsatsi le letsatsi moreetsi wame ke monna ga a bone ke mogodi o tsamaya le mohumagadi wa gagwe mohumagadi wa gagwe ke mogodi ba tsamaya kilometer ra dikanang di le 4 tsatsi le letsatsi moreetsi wame go ka ya go gametse gogowe kwa morakeng o mongwe moreetsi wame bogolo thata jang ba re se se diragala jaana mo tikologong ya Corrigas constituency moreetsi wame jaanong go banela ga o ka re baagi ba polase ya Potgieter pos mo nakong tikologong tseo tsa Corrigas constituency moreetsi wame gotlhelele hela gone jaanong metsi a bone ga se metsi a ka dirisiwang go nowa ebile le gone ga se metsi a ka dirisetswang tshimo moreetsi wame jaanong gore lang gore metsi a teng tota a tla tswa a le leswe e le ruri a tla tswana le botholenyana mo teng yo e leng gore tota gotlhelele ga jo a siama gone jaanong mme ba re ke kgang e leng gore tota e setse le gone ha o tla utlwa ka pego e batlang ba e pega gore jaanong bone ke ra bagodi ba batla ba bolela gore tota ke dingwaganyana gore jaanong kgang e ntse e tla e tsweletse kgang e ntse e tla e tsweletse ya gore ba ya go gametse go kgakala ba ile ba bega gore sediba sa bone gongwe setle go baakangwa gongwe go tle go epiwe sediba se sengwe ka mokgwa mongwe o rileng gore ba tle ba bone jaana metse go tswa mo polaseng ele ya Potgieter re moreetsi wa me mme fela go tsena mo nakong e setse e tla e le bothata ga ke itse re tle re lebe jaana ka bokitsane engwe gape kgang moreetsi wa me ke gore a kere ba re go ile gana le melaelwa ye o ileng a bona dikgobalo moreetsi wa me ebile le gone a ya go fitlhelwa jaana mo kokelong ya hospitale ba re o ile a tshwarwa jaana morago ga gore ba ile ba tlhasela jaana ba ile ba tlhasela motho le go ka mothopa jaana cell phone ya gagwe mme yaanong ya re ga ntwa e setse e tla tsweletse ya go ka thopiwa ga cell phone ke ga gatla yo mongwe motho a re o thusa motswa setlhabelo gone jaanong motswa setlhabelo yo ba ile ba thusana jalo mme ba heta ba ngata yo mongwe yo ka botlole ge gola ha ene yo ba thopang cell phone gona yo thopang cell phone yo e leng melaelwa yaanong ka cell phone ye a tla ya jaana kokelong kwa kokelong a ya go tshwarwa ebile a tshwarwa ka yone cell phone ya teng e batho a ke itse o tshwarwa cell phone kgona o utlwa dilo yaanong e tla re ga o tshwarwa o isiwa kwa kgona o ya kwa kokelong ebile o setse o ya ka dilo tsa bogodi kwa kokelong ke ore a jere ga ke kgang engwe gape e leng gore mo nakong e tota botho ya bo e tla e makatsa magodu mangwe ga se batho ba e leng gore ba akanya ka nako tse dingwe moreetsi wa me ke ore a jere re tle re lebe jaana kgang engwe gape ba re moeledi wa parlamente gore jaanong e leng motlotlegi mme Sara Kukong jalo a madila mo nakong e o ile gana ditatofatso tsa gore ebile a gana ditatofatso tse di tswang jaana go tswa mo malokong a makoko a kganetso gore tota o letlhakori thata ga go tla ka ga tsamaisong ya parlamente bara gore kgang ya parlamente tsatsi letsatsi hela ya tlhagelela mane mme yaanong re itse gore mo nakong ya pele maloko a makoko a kganetso a ile a molatofatsa ba ntse ba tla ba bua jalo gore go na le dikgang tse e leng gore kgona dipotso tse e leng gore di dintsintsi tse e leng gore di saletse kwa morago mme yaanong ke ga le gone ba setse ba tla ba tswa jaana ba re o letlhakori thata o ka re o thusa maloko a parlamente.

0: a lekoko le le busang ke bona o ka reng ba tseelwa jaana kwa pele ka leo go nang le dikgogagogano ka nako di le dintsi, go na le dikgang dipotlo di le dintsi tse e leng gore di boditswe jala mo parlamenteng, mme fela gone jaanong di setse di tla di eme ka mabaka a bokoa jwa tsamaiso ya gagwe e leng NMS Rakukang jalo a Madila Moretswa. Mme ene o ile a gana a re se e leng se dirang ka nako di le dintsi ke gore wa bo a tsamaisa go ya ka molao ka ga molao o tshwanetseng ka gone. Ga e le gore o na le 5 minutes eo e leng gore tota o tla mo neetse gore o tla o dire ntlha engwe e rileng 5 minutes eo a kgabaganya, ke gore jaanong wa bo a go emisa gore jaanong yo mongwe le ena a tle a ntshe la gagwe Moretswa. Me ke tsaya gore ke se o tlang a se bolela gone jaanong, mme go bua boammaaruri gone jaanong ke ile ke a botsa jala mo bekeng tse pedi le tharo tse di fetileng ga ke setse ke iphitlhela ke lefa ke gore a kere go na le pharologano e tonna tota. Ga ke itse gore wena o ya go etsa jang ka kgang eme, fela ke go raya kere go na le pharologano e tonna ga o bona motlotlegi setlhare sa kgosi Thaga Katamelo a tsamaisa parlamente ya teng, o itlhele o ka re man go le ga o ka re go a tsamaya gape ebile le gone ga gona dikgang tse dintsintsi tse o ka reng motho jaanong yo o gwelela yo mongwe yo o gwelela yo mongwe ebile gore jaanong o ka re go tlhakatlhakana motho o tsa itse gore betota re gatweng gore jaanong, mme fela ga e le gore jaanong ke tota ke ile ke a botsa gore le gone a ga se gore gongwe batla ba monyaditse ka tsela engwe e rileng ka go bo jaanong, ande ga a tsamaisa parlamente o itlhele o ka re go nna modumonyana batho ba tlhoka maitsholonyana o ipotsa gore metota re go le ga go diragalaeng, mme ke gore a kere fela ga e le motlotlegi Thaga Katamelo o itlhele o ka re man e go a tsamaya gona le mo ba go bitsang order e yaanong ga ke itse gongwe ke se nna ke se itemogetseng fela kgona jang fela ga ke itse, mme ke raya gore ke se ke ileng ka selemoga nako di le dintsi ga ke tla ke lebile jaana yone parlamente Moretswa. Me gongwe ene o tla re bolola gore mme tota o e tsamaisa ka tsela ntseng jang, a ke se motho re tlang re se itemogela gongwe ke ka go se le Moretswa wa me ansebeletsabe ke bona fa me dre kanang le mašoma mabidi le borataro fela go tsekela kgonya borataro re ya gore ba jaana tsa rona tsa metshameko.
1: Bosa di khang metshameko metlae thuto le maitiso moti wa SFM le Donald Borosin Tswaro mam pudi watsone
2: re tsa tsa metshameko ka lebusela ga Donald Borosin Tswaro mam pudi watsone.
0: O letsalela jaana serelo sa phuranyo ya meno ba re ke mang ga e sene Lionel Messi Moretswa ya me ke gore a kere o letsalela maabane mo kaupere ke gore a kere ya gore go ntse fela jalo gore e rile a re morago ga metshameko ya letsatsi la maabane setlhopha sa Spain ba ile ba shashampolola jalo setlhopha seo sa Argentina kana e lengwe fela gole fela Moretswa ke gore a kere go letse gole thata maabane go na le motshameko wa setlhopha sa Argentina yo o ileng a bona jaana yellow card e lengwe fela, mme ya re morago a bona yellow card ya bobedi mo go ileng ga a dira jaana yellow card di kanang di le pedi di a nna red card. Argentina metshameko ya maabane ka bontsi o letse e le gore jaanong setlhopha seo gotlhelele le fela gone jaanong se tshameka ka banna ba kanang ba le lesome go akaretsa motshwaradino ha Spain ba ne ba nna le banna ba kanang ba le ba kanang ba nna ba le lesome le bongwe mo lobaleng lwa teng Moretswa. Mme fela gone jaanong ke gore a kere ba re Spain jaaka go tla go itsege ke bone bo mampudi ba sejana se sa ya ke bona bo mampudi ba sejana sa the FIFA World Cup Moretswa me yaanong ke gore a kere ba re Kylian Mbappe ke ene mo nakong e ga re buanyana ka the top goal scorer ya tournament e kwa fatsing la America ka bokhutsane fa mo nakong e a ile a nosetsa jaana nno dikanang di le lesome Moretswa ya me a nosetsa jaana nno dikanang di le lesome tse e leng gore mo nakong e di mo baya kwa pele. Ba re yo o tsayang maemo a bobedi gone jaanong ke mang ga e se Lionel Messi Moretswa me ke ene o ileng a tsaya maemo a bobedi ka nno dikanang di le supa fela Moretswa me ee jaanong ke tla ke leba jaana di-award tse dingwe gape ga ketsere jaanong golo ha ya re matsapa di a tsaya kae ke ntse ke na le individual awards Moretswa me jaanong ga ke itse maa kete ke di lebe ga ka bokhutsane gongwe ke tla tswa ke ya go di bona motlhofu ha ka bile jaanong o ka re ga le di tla di le thata Moretswa me ra kere ya ke ya ka go tla go ntse ke dubela gore

mateku ka bokutsane mo re tsame jo ra jere ya nalo na se re tlalo tsela tsa bana kung e ana lo ena re tlere go le bajana ka bokutsane di khang tse di go gape tse botho go tlang go buiwa ka tshone thata mo re tsame jo ra jere ya ba re go ya ka pego tsa ba police mo re tsame le gone ha o tla o libile jangana ba re bogodudwa le ruwa mo tikolo go ntseletsa duplessis ya tshe khang e leng gore bana kung e tota botho ya bo e setse e tla e utlisa botlhoko ha o tla o lebile gore jaanong re tle re lebe jaana ka bokutsane go ya ka dikgang tsa teng motho abe ke tla ke go di neele jaana ke ntse ke tla ke tsamaya le tsone jalo ke tla ke iketlile fela moreetsi wa me ke gore a kere ke tsone dikgang tse motho re tla tswang re ya go utlwa thata jang ge ka tsone ba re banna ba le babedi ba ile ba tshwarwa jaana gaufi le duplessis jaanong duplessis ke tsa gore wa tla tswa le botho nna go le gonnyane ebile le gone e tla tswa le ntlheng tseletsa metsweding moreetsi wame jaanong go bega fa ha banna ba le babedi ba ile ba tshwarwa jaana tebang le go utswa pudi moreetsi wame jaanong go bega fa ha banna ba ba ile ba tsena jaana mo duplessis mo kgalong eo ya o maheke moreetsi wame tsatsing la labotlhano mme fela go ya ka mapodisi gore jaanong ba belaelwa go bega fa ha ba ile ba tsena jaana mo tikologong eo ya duplessis mme ba tlhaba jaana pudi le go ka sia ka karkase moreetsi wame mme le gone ba ile ba ya go suba pudi e karkase e mo teng ga ntlo engwe mo tikologong eo ba re tiragalo le gale ile ya begelwa jaana mapodisi mme hela gore jaanong mapodisi ba ile ba latedisa ba latedisa ba ya go fitlhela jaana nama ya teng moreetsi wame ebile le gone ba belaelwa ba le teng mme ba re go ile ga nna le gore ba ile ba bodiwa dipotso hela gore banna lo a re e nama lo e tsaya kae erile ga ba palelwa ke go bolela gore mme tota nama e ba e tsaya kae ke gone ga ba latofadiwa gore banna helo fitlhela ka nama e lo sa itseng gore tota bolo a re lo e tsaya kae ke a bogodu banna ba ba setse ba tla ba tshwerwe moreetsi wame ke gore a kere ke dumela jalo gore tota tiragalo e ile ya diragala jaana mo tsatsing la labotlhano mo tsatsing la gompieno jaana banna ba ba tla tswa ba ya go tlhaga jaana mo pele ga kgotlatshekelo re tla tswa re ya go utlwa gore mme tota re bone ke bomang mme ke dumela gore go ka e tla tswa ya go nna engwe ya dipego go ya ka pego ya kgaolo ya omaheke ya mapodisi moreetsi wame ra jere engwe gape kgang moreetsi wame re bua jaana ka kgang engwe gape ba re motho wa rre yo dingwaga di kanang di le 22 go begwa fa ha ile a tlhokafala morago ga gore a ile a tlhabiwa ka thipa ya okapi kwa motseng o le wa desi mo kgaolong ya tondoro moreetsi wame kgaolo ya kabango west mo tsatsing la labotlhano nako tsa mo mošong moreetsi wame jaanong go ya ka pegolo gone e tla e bolela jaana gore tota tiragalo ya teng ile ya diragala jaana ka ura ya bongwe mo nakong tsa mo mošong moreetsi wame ba re motswasetlhabelo o ile a tlhokafala jaana nako fa ha a goroga jaana kwa kokelong e le ya nankundi ka go tlhabiwa paka tse mmalwa moreetsi wame mme le ba gontse yalo go bega fa ha melaelo a kgona kere motswasetlhabelo gone jaanong a ile a tlhaselwa jaana ke moagi yo mongwe gape wa lefatshe la namibia yo o dingwaga di kanang di le 20 moreetsi mme fela ga go itsege gore mme hela go tlhabiwa go tla tswa go bakilwe ke eng gone jaanong ka leo ba re melaelo mo nakong e o ile a tshwarwa ebile o ka fa tlhase ga tebelelo ya mapodisi moreetsi wame ba masika ba setse ba tla ba itsesitse yana ka loso lwa motsa setlhabelo moreetsi wame ke ora kere ke tiragalo e nngwe gape fela motho o utlwa yana ka go tlhabiwa ga motho mme ebile le gone yanong go sa itse gore mme tota re motho yo o tla tswa a tlhabetsweng moreetsi wame ba re tsatsing la maabane kgang e nngwe gape e ileng ya diragala moreetsi wame ke yone e ya ga Donald Trump. Donald Trump a irile a re mo tsatsing la maabane morago ga metshameko ya the World Cup e tla jana kwa bokhutlhong moreetsi wame go bonala ga bone Donald Trump mmogo le Gianni Infantino e leng moeteledipele wa FIFA gone jaanong ba ile ba tswa jaana wa itse ba tsena molobaleng hela jaaka motho ka re dignitaries ba tlotlegi tota ba ya go dumedisa jaana batshameki jalo le jalo moreetsi wame ke gore a kere ga wa tla wa utlwa irile ga Donald Trump a tsena molobaleng mmogo le Gianni Infantino ke gore a kere ba ile ba goelelwa ga re bua jana ka ba kgalwa ka modumonyana o reng bu ba ntse ba kgalwa moreetsi wame ke gore a kere
ke so se leng gore tota motho entse le matlhabisa ditlong ha ile gore tota o ntse o bogetse jana metshameko ya teng e le gore jaanong ba gaetso batla ba ba kgala ke tsa gore e le go supa go sa itumeleleng ka World Cup mokgwa ka haetsa maileng ka gone ha re bua jana ka ditiragalo di le dintsi tse leng gore tota motho dintsi di tla di hakgamatsa e bile le gone di kgoreletsa motho go le gonyenyane dinga di sa batho bangwe ba ileng gore mo nakong e ga ba rate metshameko ya kgwele ya dinao e ka tsamaisiwa ka tsela e ka ntse e tsamaisiwa ka yone mo nakong e mo fatsheng la America moreetsi wa me go na le kgantse malwatse motho go kwe ke tla tswang ke go di supetsa gore jaanong bogolo thata jang kgang ya setlhopha sa Iran ha ba ne ba tshwanetse ba nna mo Mexico mme ba tshameka jaana mo America ga tla jaana gore ebile batho bangwe ba bone technical team ya bone ga ya tla ya letlelelwa go tsena mo lefatsheng la America ka mabaka a gore ga ba neelwa jaana divisa jaanong setlhopha seo sa Iran se ile se tlhotsa e le ruri kwa metshamekong eo a o gakologelo ha motshameki wa setlhopha sa America mongwe ha a ile a neelwa jaana red card Donald Trump a tla a founela jaana Infantino gore monna le bang red card ya gagwe e wa gapewa motshameki yo ya motlhokagela America mo busetseng mo motshamekong red card ya teng ile ya gogelwa morago moreetsi jo ga kere ke dilo di le dintsi fela tse e leng gore tota motho o ka bua ka tsone tse e leng gore ba ba itseng kgwele ya dinao ba e leng gore ba e latela gone jaanong ba tla go bola ba re se e ne e le the worst World Cup e ileng ya rulagangwa mo ngwageng a tse moreetsa me ke gore a kere ya ga ke itse bone ba FIFA ba tla gora ba re it was the best ha re bua jaana ka bone bo VAR re bua ka technology e ileng ya tsengwa jaana mo metshamekong e jalo le jalo mme hela ba ba itseng kgwele ya dinao motho a ka e latela o tla gora a re e World Cup a tota e ne e se yone moreetsi wa me yo ra kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong a re tla re lebile jaana kgang tse dingwe gape moreetsi wa me ke tsa dikotsi tsa dikoloi tse di ileng di a diragala jaana mo mo lefatsheng la rona la Namibia moreetsi wa me ke gore a kere kotsi tsa dikoloi se tse tla e le matshwenyego a magolo a e leng gore tota motho a tla a tshwenya moreetsi wa me gongwe kere di tla di tshwenya dikotsi tsa teng utlwa fela fa ba re ngwana yo o kgwedi dikanang di le 19 le ene ke mongwe wa batho ba e leng gore tota o ile a tlhokafala jaana mo tiragalong tse di farologaneng tsa dikotsi tsa dikoloi moreetsi wa me ba re tiragalo e tlhoba etsang gore jaanong ke ha ngwana wa kera ngwana yo o dingwaga dikanang di le 18 gore jaanong a thulwa ke koloi e e neng e reversa moreetsi wa me e boela jaana kwa morago kwa motsaneng o le wa ona mokulo mme fela gore jaanong ke gore a kere koloi ile ya thula ngwana ha nako e ntse e boela jaana kwa morago mme ko ntle ga tiragalo ya teng ba re batho ba kanang ba le bararo le gone ba ile ba tlhokafala jaana mo tiragalong tse di farologaneng tsa dikotsi tsa dikoloi mo kgaolong ya Oshikoto le kgaolo ya Ochodonjupa moreetsi wa me jaanong ba re go ya ka yone pego ya mapodisi ya mafelo a beke moreetsi wa me tla e bega jaana fa ene ngwana a ile a thulwa jaana mme ebile le gone a tlhokafalela jaana mo lefelong la kotsi ae utlwa fela fa ba re ba masika a bana gore jaanong kgola a ngwana yo ba setse ba tla ba itsisitswe gore jaanong le ga le patlhiso tsa mapodisi di setse di tsweletse moreetsi wa me ga gope yo o tlang a tshwere jaana tebang lekgang eo ko ntle ga moo le gone ba re motho a rre wa Namibia yo dingwaga di kanang di le 37 le ene o ile a tlhokafala jaana morago ga koloi di le pedi di thulana moreetsi wa me mo tseleng ya B1 gaufi le a kere mo gare ga tsela e le ya B1 mo gare ga Tsumep le Otavi se se diragala jaana mo letsatsing la Labotlhano nako tsa mantsi bua moreetsi wa me ba re kotsi ya teng e diragala jaana e diragetse jaana kilometera di kanang di le 20 fela go tswa mo toropong eo ya Tsumepe moreetsi wa me e ntse e le koloi ya modiri wa Volkswagen Jetta le Volkswagen Polo moreetsi wa me ke ora kere ke go ya ka mapodisi le gone jaanong a tla belela fa tota koloi tse di ile di a thulana gone jaanong mme hela kgola kere nako ga tiragalo ya kgola kere kotsi ya go diragala ke gore jaanong ba re mokgweetsi yo wa Jetta o ile a leka go tswa jaana mo tsileng nako ga a tila jaana kolobe moreetsi wa me yaanong ke tsaya gore ke gone ga kotsi e ileng ya go diragala gone mme yaanong mo go e nngwe gape kotsi ke gone ga jaanong koloi tse go ile gana le gore koloi di le pedi di ile di a thulana.

mo go ileng ga tlhokafala batho ba le babedi le gone ka bokhutsane mo retsome le gone ke motsileng hela eo ba re ya B1 ba re kilometara di kanang di le mashome a mararo go tswa mo toropong ya Otavi mo retsi wa me re a tshere tse ditlang dithulane gone jaanong ke Volvo mo go le Toyota Quantum e neng e tsere batho ba kanang ba le lesome le botlhano mo retsome jaanong ba re mo teng ga Quantum gona le motho a le mongwe fela fela yo o ileng a tlhokafala mme le gone mo koloing e nngwe ya Volvo go ile ga tlhokafala motho a le mongwe fela le gone mo retsome jaanong ga ke itse gore go tswa mo bathong ba kanang ba le lesome le botlhano ba e leng gore ba mo teng ga Khumbi go ya go tlhokafala fela a le mongwe fela moreetsi me ga di dire tota ke ga go a diragetse ka tsela e ntseng jang me le gale me wa ya bone e robale ka kagiso moreetsi me ke ile tla gona hela jana kgang engwe gape e le ya ngaka e ile nya betelela jaanong kgang ke bare ngaka e ga se lwa ntlha gore jaanong ebile le gone ga o tla o lebile dipego gore jaanong di setse di tla di dule gore jaanong ke gore a kere bare ngaka Dennis Noah yo o itsegeng e le ngwana wa ga Director General ge wa Anti-Corruption Commission ngwana wa ga Paulus Noah ga se lo ntlha utlwa jana ka kganya ga go ya gore itlile a belaelwa kgona a latofadiwa jana ka go betelela jana go mo ventukumo mo kokelong ya selegae mme fela gone jaanong a tshwarwa a tla a sekisiwa ga lemogiwa gore ee puso golo ga ga ena bopaki jo bo rileng ke ga kgetse ya teng e latlhiwa mme fela mafelo a beke jaana o buile hela gape a tshwarwa ka tiragalo ya go tshwana jaaka eo moreetsi wa me ha a tshwarwa jaana morago ga gore go begwa ha a ile a betelela jaana re yo mongwe gape yo dingwaga di kanang di le masome a mabedi le borataro jaanong go ya ka pego ya mapodisi ha e tla e tsenela mo teng ga ha e tla e tsenela jaana mo teng ga kgang e ke gone gore tiragalo e ile ya diragala jaana mo phaposing ya melaelwa ya ngaka yone go gongwe hela gone mo jarateng yone eo ya Onanjoko District Hospital ko neng a agile gone tiragalo e diragala jaana la matlhatso jaana mo nakong tsa bo mosong moreetsome jaanong ba re mapodisi ba re motswasetlhabelo tota o ile a bolela ha a ile a nna le kgora o ile a nna le kgora a dira botsala ke tle ke bue jalo le ene Noa ka bokhutsane mme yaanong ha ba ntse e le ditsala jaana ke ha irile a re mo tsatsing la labotlhano Noa a tla a mo laletsa jaana kwa phaposing ya gagwe gore jaanong ba tle ba ye go keteka ka go jaanong ene melaelwa o tla tswa bone tironyana e ntšha jaanong go ya go keteka irile ha ba setse ba le go a re lwa bofelo o bona hela ene melaelwa gore jaanong a tsaya dikopi di le pedi a tshela divine mo teng a tsena ka kombeising kha e re ha tswa kha kombeising jaanong a tla go moenela a re o lemogile o ka re gona le pele engwe e leng gore tota ya tlhapologa mo teng ga nno ya gagwe mme a tswelela ka go nwa drink ya teng moreetsi wa me a re o bona o ka re yaanong o tsewa ke sedidi go le gonyenyane mme a re bofelong a ya go thuba fenstere a tswa ka fenstere a re go tsogong lwa bofelo o ile a ipona hela a kobuga jaana mo teng ga kokelo mo o ileng a bolela fa ha le gone a lemogile gore tota o beteletswe banna ba ba ile ba tsewa ba ya go tlhatlhobiwa gore mme tota a go tla tswa go nna le bopaki jwa gore motho o beteletswe yo jaanong e helela go pego ya teng re wa teng le gale o setse a tshwerwe ke dumela gore ha e le gore o tshwerwe mo nakong go na le gore go tla tswa go ile ga nna le bopaki go le gonyenyane jo botlang bo le teng jwa gore a tla ye go arabela gore golo ga gate go diragetseng yaanong ke gore a kere ke kgang e leng gore mo nakong le yone e tla yopisa tlhogo ba le bantsi ba tla ba bua ka yone moreetsebe ga o tla o lebile jaana go ya ka metswedi ya dikgang moreetsebe ba tla ba go bolela gore tota ke tiragalo ya bobedi e diragala jaana ka reyo kgona kere maiteko a gongwe tatofatso e ke tatofatso ya bobedi a la tofadiwa jalo ka go betelela motho wa rre yo mongwe e le rre a betelela motho wa rre yo mongwe mme yaanong le gone e le tiro yone eo ya go ka tsenyetsa o tsenyediwa kgona a tsenyetsa motho gore yaanong motho a ba ka e dibala go le gonyenyane a seo ga jaanong a ba tswelela ka tiro ya go betelela
ha o ya go kubuga go setse go hedile ka wena kana go eo le gale go ntse ya le mothametlha jona a tere tshekhangwe leng gore ya bo ipitsa botlhoko ga tshe gore ngaka ruri hala o ka ithutela ngwa ga dikanang di le 7 e tla re morao ga ngwa ga di le 7 hela yanong go bo ya gona le dikhang tsa go tshwana ja ka tse gore yanong go ba ya go latlhegelwa tiro ya gago hela ja ke la ke tiro ya gago hela jana ka lebaka la gore ya eish ga tshe ma ke tlhokile tlogelo ho mothametlhe jona a tere na lwana se tla re tloetse go tsena mana kongwe bona fa robong fela go ya kona kongwe.

re di tell mo change mang a sene joe.fi le moreetsi me for campe tlhamo ya gagwe monatenate le ga le go ntse yalo mothametlhejo go ra kere ba re ratoropo wa ventuko gore jaanong o ile a itsese jaana ka tlhatlhoso ya ditirelo moreetsi a me ke go ra kera re bua jana ka ditirelo tse e leng gore masepala wa di neela gore jaanong re bua jana ka metsi re bua jana ka ditirelo tse dingwe fela tse e leng gore tota masepala o tla go di neela jaana mo lapeng la gago itse gore ba re tlhotlhwa di tlhatlhogile jaana ka percente di kanang di le nne ya e tlhatlhogile jalo ka percente di kanang di le nne moreetsi me ke go a kereya ke engwe ya dikgang fela tse e leng gore mo nakong go buiwa thata ka jang ka tsone e metlhano fela metse go ya ko nakong go supa emela jaana ditlhogo tsa dikgang.

jaaka tay di gala ko jaano barre pia pound waiting waiting me ay dur tata re ngora jaano oh wanting me bar wanting me mirata ro fela go sekola go nya bo shupa mo re tsa jo ra jira ya kana lona se tla re tsholetse go tsela bana kongelo ena ha ile gore se tsona le khang e botlhoko ratile go ka feta ka yone botlhoka re tlhase tsa be fela le ha ile sepe gore jaano ja gona ke ntse ke le fela fa o tsena jana ka ura ya borobedi mo re tsa meme go ntla mo go ra jira ke mona go sa fedi sempelo le gone re tla tswang re ya go gopola jana ba ile gore tota motho ba tla tswa ba o kiletse ngwaga ka bile motho a tla wa kiletse ngwaga gore jaano nya bo ena le tsatsi le le kgethegileng a re ba gape re tla re ya go le ka jana chief inspector mogala wa lela ga o thuletse ga jitsire matsapa di a tsa ka le gale a re tla re ya go leka personal.

ke itse mmila wa teng lone gongwe kgale ga o ya kwa bo unam bo golo thata jang o tseile a ke Hendrik Witbooi ge e ya mmele gale ba re diroboto tsotlhe tse e leng gore tota motho di abo di tla dikgokaganya jaana le Enias Peter na Nyemba moreetsi wa me ka nako di le dintsi mo nakong di setse di tla di benyabenya bohibidu moreetsi wa me ke ora a kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ba re tsela tse di kopetsweng mo nakong e ke Machichi Street le Kingsley Road moreetsi wa me tse di yang jaana kwa Peters kera Enias Peter na Nyemba moreetsi wa me ba re ke ka lebaka la gore mo nakong e tota tiro e setse tla tsweletse jaana mo tseleng eo moreetsi wa me ba re ga go tiro epe gape e sele ya kotsi e go tlang go begilwe ka yone mo nakong e ga e le gore gongwe wena o ta o kopana le yone tsena ka go tshwana ka bothoto re ne letlhe re tle re tlhagise jaana bakgwaitsi ba bangwe mo tsatsing la gompieno kontle ka moo ke gona a jere le 17 fela go se ka nakong ya bosupa ba re

ke itse tota gore a kwa merakeng re itse gore me tota re bua jana ka bo di TikTok re a bo re bua kae mme ka malatsing a se gompieno bana ba rona ba re ruta re itse bo TikTok re itse bo Instagram re itse bona bo Facebook re ba itse ba botlhe bo ba re ke mang bo X le bo mang yaano ba re kwa lefatsheng la Ghana moreetsi ame utlwa fela fa gore go na le ha o dirisa TikTok ebile o ya go tuma ka yone TikTok ke gore jaanong ba go bitsa ba re kw wena TikToker jaanong go na le motho wa mme kwa lefatsheng la Ghana yo e leng gore le ene o ile a dirisa TikTok mme ebile gone jaanong a ntsha tshedimosetso e e seng ya boammaaruri ka ga presidente jaanong ke tsa gore se ke tlhagiso fela le wena gore motho wa metlhe ga o dirisa marranyane a go tshwana jaaka ao a dirise ka boikarabelo bongwe jo bo rileng ka go jaanong ga e le gore ya go dirisa marranyane one a a tlhaletsanwa ka mokgwa o botlhaswa itse gore tota botho o tla tswa ya go di gama o sa ditlhapelwa jaanong motho wa mme ke yo o ile a romelelwa kgolegelong sebaka sa ngwaga kwa kgolegelong moreetsi wa me ka go jaanong a ile a ntsha dikgang tse e seng tsone a ntsha dikgang tsa tshele ka ga tautona John Mahama moreetsi wa me yaanong ke tsaya gore seo le gone se tla tswa se tsamaelana le melaonyana e e rileng e e leng gore mo nakong e mme ebile ke tsaya gore tota o ke molao e leng gore tota o gone fela ba o bitsa go senya leina la motho e go senya leina la motho jaanong motho o ko bone go na le ba bangwe ba o kareng ba itse e le ga motho a o ka re o a kgala gore jaanong gongwe a ntse a tla a sotlha ka leina la motho fela mo teng ga bo Facebook mo ba bangwe ba ba dira ka kelotlhoko mme fela itse gore o ka tseelwa dikgato dingwe tse di rileng fela ga e le gore go na le go rontsha tshedimosetso e e seng yone ka ga tautona gongwe ebile le gone ga e le gore jaanong o ya go bua maswe ke tsaya sekai ka ga nna go na le gore tota motho ke ka go tseela dikgato ga ditse re ba di bitsa ditsone bole ba bo defamation of character ai man jaanong tseo defamation of character ke gore jaanong motho re a bore re tshomile thata mme fela ke go ka ntshenya leina mo teng ga Facebook itse gore ke tla go tsela dikgato mme jaanong ebile go ya go nna maswe jang ga e le gore jaanong o ntsha dikgang tse e seng tsone ka ga baetile pele ba rona bogolo thata jang ene tautone wa lefatshe moreetsi wa me gore a kere ya o tla o itlhokomele e dirise ka kelotlhoko Facebook ya gago moreetsi wa me gongwe mafaratlhatlha one anti a internete metswedi e e farologaneng ya go tlhaeletsana mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano moreetsi wa me gore a kere ke tlhagiso fela gore jaanong utlwa fela fa ba re loeto lwa sekole kwa Uganda moreetsi wa me lo ile lwa busediwa jaana morago ga gore go ile gana le kotsi ya bese mo go begwang fa baithuti ba kanang ba le 20 ba ileng ba tlhokafala oo batho wena o tsaya ngwana wa gago gore o motsenya sekole e re ga motsenya sekoleng gote go na le tripi o tsaya ngwana wa gago gore nyame e tsamaya ka bus ya sekole keo e re gala ga go setse go le go bus e ya gowa moreetsi wa me yaanong tiragalo e go tlang go buiwa ka yone e leng gore tota ke ya matlhomola pelo kwa lefatsheng la Uganda mo nakong e moreetsi wa me bana ba kanang ba le 20 ba tlhokafala jalo mo kotsing ya bese nako fa ga ba ne ba le mo loetong go ya jaana motho o kare ke tour ya ya ntshwara nako tshwaretse ke ya phuta-phuta a ona le molaetsa botlhokwa ga ditse re tota ba kwa mokala ba feletse kae ka go phepafadiwa ga mabitla a go setse go tsweletse.

madirelo a puso moreetsi wa me gongwe le gona a ikemetseng a puso gone jaanong ke gore a kere ba re erile a re mo tsatsing la lobotlhano kwa Natus mo ne motsemogolo moreetsi wa me re bona fa go ile gana le mathata gore e sale go tswa ka ura ya borobedi mo nakong tsa mo mosong moreetsi wa me go sena kolo ile ha e le epe e e leng gore tota motho e thatlhobile gore jaanong ga re bua jana ka Natus ke tsaya gore ke gone ko koloi motho di abo di tla dikwadisiwa gone ebile le gone tse dingwe di tla di bona di-disk moreetsi wa me ya go tsaya license ya gago teng learners license le ditirelo tse dingwe moreetsi wa me ke gore a kere Natus ke madirelo mangwe a e leng gore tota motho ga re bua jana ka neelo ditirelo ke madirelo mangwe a e leng gore mo nakong e tota motho a tla le koa e le ruri gone jaanong ga ke itse re tota a ke mo motsemogolo hela mme ke tsaya gore tlile ke a re nako engwe ke le mo go babe selo gone gana le mathata a gore hei man re letile lebaka le le telele man hela gone gore tota motho o tla o bone jaana ditirelo tsa teng ga ke itse re tota go na le bagaetso ba e leng gore ba dira teng kwa bo Natus gone jaanong ke itse gore motho le ga o ka re o batla gore ba bue gone jaanong butla motho a gore a re a hela re na le PRO re na le public relation officer mme a man ga go ka mokgwa mongwe wa gore gongwe leng yena lo tlhelo bolele batho ba gore a e man batho golo kwa ntle kwa ga ba itumelele tiro ya rona e re tshwaraganeng le yone moreetsi mme ke re ke so gongwe sengwe se e leng gore mo nakong e se tla tswa se tsosa jaana bone ba etele dipele ba ba gapele gale gore ba tle kwa pele ba bone gore be tota ba ka dira jang gore tiro golo go etle e tswelele ipotsetlhe o batla go tsamaya ka letsatsi le o lalo botlhano o batla go tsaya tripe menyanong koloi ke e tshwanetse gore e tlhatlhobiwe hela o bone ditlankana tse dirileng gore o tsere mo tsileng mme ebile gore jaanong go ya go na le mathata a gore ae man motho o tlhatlhobang gayo motho o tlhatlhobang o mo siklifing ko ntle ga gago ga gona ope gape o selo o tla tlhatlhobang a

molao lo pilong wa tlamoroga go itsisiwe ga National Space Science and Technology Policy ka 2021 mmogo le taelo ya kabinete go lotseng ka 2025 ya go tla ka molao wa mohama. Molao kakanyetso o batla go tlhoma thulaganyo e ka fa molaong e tla laolang maranyana a lefaufau le ditiragalo tsa maranyana a lefaufau. O reetse dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. A pensioner a population to postal services report e supile ditirelo tse di sa siamang tsa poso mo tikologong ya lefatshe. Seo se gogela ko goreng dikgaolo dingwe di nne ko tlase ga kgatelesego e tona ditirelo. Go na le dikantoro tsa poso di le 135 lefatshe leno letlhe tse di direlang bagodi ba le 2,623,675. Kgaolo ya Kavango Botlhaba e na le selekanyo se se ko godimo sa kantoro e le nngwe ya poso e direlang bagodi ba le 6,739. Kgaolo ya Kavango Bophirima e na le kantoro e le nngwe ya poso e e direlang bagodi ba le 4,411. Kgaolo ya Mosati e direla bagodi ba le 3,641. Fa kgaolo ya Ohangwena e direla bagodi ba le 3,013. Kgaolo ya Qara se gatisitse selekanyo se se itumedisang sa kantoro e le nngwe e e direlang bagodi ba le 365. Kgaolo ya Khomase e gatisitse palo e ko godimo e nang le dikantoro tsa poso di le 27. Motlhankedikhuduthamaga wa NSA Alexis Moafene a re ba ne ba sekasekile botona kgotsa botelele jwa dikilomitara di le 10 tsa batho ba ba gorogang ko dikantorong tsa poso. Kgaolo jaaka ya Khomase le Rongo e gatisitse fa e na le palo e ko godimo e nang le dikantoro tsa poso. Ratoropo wa New York Zoran Mamdani o batla ditsela tsa molao tsa go tshwara tonakgolo wa Iseraele Benjamin Netanyahu fa a tsamaela ko toropong go tsenelela phuthego wa kakaretso ya lekgotla la boditšhaba kopano ka lwetse. International Criminal Court ka bokhutswane ICC e goletse taelo ya go tshwaroga ga Netanyahu ka 2024 mabapi le borukutlhi jwa ntwa kgathanong le batho ko Gaza go akarediwa go bolaisa batho tlala jaaka mokgwa wa ntwa le mekgwa e mengwe e seng ya setho. Mamdani yo akareditseng fa letsholo la Iseraele la ntwa ko Gaza e le kganyaolo o ikanne ka nako ya fa ipapaletsa maemo a boratoropo ngwaga e fetileng gore o tla tshwara Netanyahu fa e tlala toropo ya New York. O dirile dikakgalo tseo ka nako ya tota ka nako ya pozoloso le New York Times podcast.

tlhaselo mo sesoleng tota tlhaselo mo sesoleng se se neng se tswa ko Anafisi diragetse ka matlhatso morago ga dibeke tsa ntwa ka ditlhopha tseo pedi ka maito kwa go tsa taolo ya tikologo. Go le pele ka Phukwi ba tlhabane go tswa mo Tuareg le setlhopha se se golagangwang le Al-Qaeda sa Support of Islam and Muslims ka bokhutshwane UNIM ba ne ba gapa toropo e dikaganyeditseng lefelo la sesole le le dirisiwang ke sesole sa mmale le masole a Russia. Ditlhopha tsa ditsulu di boletse fa e le tsone tse di dirileng tlhaselo eo. Motswedi a mogae o dirisanyang le sesole se se etleletseng pele o boleletse AFP gore tlhaselo eo e bolaile masole a fetang 50 le magole go a ka nna 24. Moemedi o boletse gore ne le tlhaselo e borai amileng sesole sa mmale mo dingwageng. Motswedi o tladitse ka gore ditlhotlhomiso di tsweletse go batlisa gore ke eng se se paledisitseng go itebaganya le tlhaselo eo. A e re pele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Komiti ya Palamente e kgethegileng ya metswedi ya tlholego e weditse loeto la tshekatsheko ko mananong a botlhokwa ya temothuo ko kgaolong ya Hardap. Komiti ya setšhaba e neetsweng tiro ya go tla ka molao kakanyetso wa Namibia wa ntlha wa Space Science and Technology e kopa setšhaba go tsaya karolo mo ditherisanong. Paratoropo wa New York Zoran Mamdani a batla ditsela tsa go tshwara tonakgolo wa Iseraele Benjamin Netanyahu fa a tsamaela ko toropong go tsenelela phuthego wa kakaretso ya lekgotla la boditšhaba kopano ka lwetse. Dikgang ka botlalo di fella fam o ka emela gore tsa dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang ko go wena kgante jaana ka nako ya 10:01.

o ntse jalo moreetsi wa TYS FM, nna le wena re na le moyemedi moya moya o halalelang. Ke batla fela go emelela, a ke na go bina pina e ke ntse ke go bina pina e ke eme ka dinao, ke go iso batla ke eme ka dinao. Nna le wena re na le moemedi moya moya o halalelang e seng sepe gape. Motsheno itse ke ralo ke re a o itse masala mose magic. A o itse masala mose magic. E ko ena hela o ka dira masala mose ka botshelo jwa gago, hela ka ntlha ya gone go rona le moemedi. Ee, ga re ka ntlha ya gore na le kgokagano le ene yo ko godimo yole. Jaanong ga o dira jalo motswanetso, ga o ka kgokaganya botshelo jwa go le ene e seng ope gape, e seng sepe sa selegatshe, ke go bolela ke gore a kere o tla dira masala mose ka botshelo jwa gago magic. Magic ke ga masala mose ke ga o dumela mo go wena, o dumela gore ke ka dira. Ee, jaanong go bo go ya go diragala fela sengwe le sengwe se o se batlang. Ee, sengwe le sengwe se o batlang se diragala se tla diragala ka ntlha gore wa dumela. Ee, jaanong e kire wala motswanetso ke rakere moso ke gore tota nako le nako ga o tsoga o bone jalo ke yone thabo ya letsatsi mpho e kana-kana ya botshelong. Ke gore a kere dinyana tse dinyenyanenyana fela a kere wa bona boitumelonyana ga o bona batho o nyenya. Ke gore a kere dilo tse o di tlisa boitumelo jo botona thata mo go wena, di kgona go dira pharologano e tona. Ee, re ga re lebelela batho ana re bonetse dintle fela. Ee, mme ke ralo ke re o seka ba lebala gore o itumelele kgwetho nngwe le nngwe e ntšha e tlang mo botshelong jwa gago, ka gore jaanong dikgwetho tsone tseo ke tsone tse di tla supang gore o mang, tse di tla supang botlhale jwa gago, tse di tla supang maitsholo a gago, tse di tla supang ka fa o leng tlhaga ka teng. Ga ke re wa bona. Ee, jaanong ke ka go ntseng ka teng motswanetso ke ralo ke re nna le wena ga re tshabe sepe, nna le wena ga re boife sepe. Ka goreng? Ka gore nna le wena re na le moemedi. Ga e se mokgwa ke molao, re a bina moso le moso motswanetso ke ralo ke re ke bontlha bongwe jwa go ipetlela tsela, ke bontlha bongwe jwa go supa o ipaakanya semoya, o ipaakanya, o baakanya tlhaloganya ya gago motho etso ja.

Masima mabedi le borobo bedi a metsotso ke go tlogela nna go ene ele ye borobo bobedi di khantsa metsame kwa la ka bukhutshwane wa e go fedile. O fedile mo tsone ba thoma di more tla bona boroko. Yo, hey. Nya re tla bona go ikhutsa batho ba modimo re ne re sa robale re ne re sa bone boroko e le ka ntlha ya sejana sa lefatshe sa kgwele ya dinao World Cup, FIFA World Cup. Mme jaanong le se itlile ko bokhutlong maabane ga re bona jalo ke Spain ba ne ba fenya jalo ke mekalo bo e mengwe ya kgwele ya dinao Argentina.

kanno e le nngwe go le fela ao batho ba modimo bone go ne go utlwisa botlhoko bate motswana a rialo a re se sa feleng sabe se tlhola ee go fedile fedile re tla bona gape mo nakong e tla motho a o rialo gore ditlhopha tsotlhe tse di tsereng karolo segolo tlhata ditlhopha tse di neng di emetse jalo ke kontinente ya ferika e ke rialo motswana etsho ke re aa ditlhopha tseo tsotlhe difense go tsenelela go goroga ko seemong se se ntseng jalo sa kgaisano ke sekao sa gore o mofeng jaanong ba paletswa hela-hela ka ntlha ya tsele le tsele mme go palelwa moo ke ela go retelelwa gone moo ke ela gone gore tsamayang le boe le go ipaakanya ba go tla ba le botoka gape next time mo nakong e tla ruri setlhopha se se nkgathileng ke sa lehatsela boagisang ya Democratic Republic of Congo ai maka bona a tshamekile man ha e le motshwara dino a bone ene nxa le ke re nice ke a go bolela le ke gore a kere ke dumela gore a ke bua le wena jaana mahatshehatshe ba mo senka ee o dirile batho ba modimo re yo ditlhopha tsa continent ya aforika di bereki go akarelwa re tsone setlhopha sa aforika borwa tota ditlhopha tse tsotlhe tseneng gore di ne di emetse continent ya aforika borwa ke gore a kere di dirile ba dirile bontle ra ba kgola re ne re emetswe ke mekalo ba ya kgwele ya dinao re motlotlo ka bone jaanong ke ra le motswane etsho ke re aa motho ke seka ka lebala jalo ke ba dira ka nna ba babedi ke bua jalo ka tshwaro Donald Bogosing o le tsa go diretse maba yaro ke re bona ba batla go ja monate ba batla go ja monate be e le gore jaanong builetse seroma moa sa TWS FM e be le gore jaanong le reditsa metshameko ene a ka ba ga sama borreba ke batlile gore jele ke le ka wana yaka maka wana borreba ba ga saba mampudi a tsone le Rejigongo aiyaiyaya ke go bolela ke gore a kere ke letse ke mo reditse maabane ke dio tsonetse dio tsetse o ikutlwang o itse wa ikutlwa nako e gore o ka roka bo o bapile le ena o mmontsha ke eneyo ke eneyo o kile a bona jaanong motho etso ke gore a kere re ipelagatsa ka badiri ga badiri ka rona ba dira bontle ga ba shinang le rona re a shina ee ga ke re a bona ee ga a sesupa a dira bontle ke shina ka ene ee ga ene be idecemberng a dira bone ke shina ka ene ga re lopang a dira bone ke a shina ee ka gore ga ba shina le rona re a shina TWS FM le yona le wena o le moretsi ko le wena o tshwanetse go shina o ipelagatsa ka bona go nna go ntse gote ke ene ja re yo wa mo itse ore yeses yano nako e o eletsa re o ka re ka ba lega o mora gore ke eneyo yanong ka nako ko a moleletsa ke re wa ba le mo moeng o bore wa shina gore o moleletse re mampodi ee jaanong motho o rialo gore

meke o tlhoaetse ga gona gope ko a sa bidiweng teng ga gona gope ko a sa akarediweng teng ka ntlha ya gore o tlhoagaletse tiro ya gagwe ga a tshameka ga nanako ya go tshameka ee jaanong ke rialo ke re bašwa a re ee ke mang yo itseng mogare ga batswana gongwe go na le lamine ya mine ke lamine ya male yo e leng gore mo iphitlhile go ga ka nna a unyololwa yana la henyang kolola le tla mmona mogare ga batswana o teng lamine ya male mogare ga batswana o teng a eshow speedi o ka tswang ba teng ga ke re wa bona ee jaanong a re grumeng bana sentle a re tlhabololeng botsipa ja bana a re tlhabololeng jalo ke bokgoni ja bana o tla bona ba tla go dira motlotlo ee e le masome a mabedi le bobedi fela metsotso ke ye go yeng kwa nakong yone e le boroba bongwe mo nako e sa fediseng pele ke tlabe ke go neela jalo ke molemo wa kgang.

re tswalala jalo mo re tsika re mo na go esa feri sempelo re go tsa ya se re se kele kang gompieno re tswalala jalo re go tsa tshedilo maikutlo le dikgakololo dikgantse dingwe meletse le diketsiso re di gela thulaganyo rona kana ko ele ya leshome a re go tsa thulaganyo ya dimatjorotjoro

re tshelala jalo mo retse e le robong mo rao gana go ile ya borobong re fete yena ka serise ke dikang gompi eno re bua yena ka batho ba ba dirang ditshekatsheko mo loaping gongwe ba ithutela jalo ka tsa dinale di ba re Neil Armstrong le Buzz Aldrin ke batho ba ntlha ba ba ileng ba ya kwa ngwaeding ka ngwaga wa 1969 kgwedi ba Phukwi e bala masome a mabedi ke yano gompieno jaana re bua hala jalo ka batho ba ba dirang ditshekatsheko batho ba ba dirang ditlhotlhomisela jalo ba ntse ba ithuta ka se se diragalang mo lefaufaung mme le gone gompieno re bua yana ka letsatsi la boditšhabatšhaba la motshameko wa chess o ketekiwang ngwaga le ngwaga kgwedi ya Phukwi e bala masome a mararo ba re motshameko wa ngwaga wa 1924 kgwedi ya Phukwi e bala masome a mabedi o ile wa tshamekelwa hala jalo kwa Paris mo France ke o rulagantswa le jalo ke ba mokgako wa World Chess Federation kwa ba ileng ba kereng bataya one mokgako one o mogopolo o tlile jalo ka ba UNESCO ka 1966 gore a gonne le letsatsi go buiwala jalo ka motshameko o rategang ona wa chess ke se re se ketekang motsatsing la gompieno kgwedi e bala masome a mabedi re tswelela jalo e tla re mo nako e sa fediseng pelo re go tsa yana tshidilo maikutlo le dikgakololo.

ngala jalo go lebela mo seemong sa tlhaloganyo re itse gore mo nakong e Namibia e bona palo e oketsegang ya batho ba ba iphitlhelang ba na le kgatelelo ya boitekanelo jwa tlhaloganyo mme hela go ka netefatsa gore Namibia e kgona go ka tsibogela mathata a Namibia e kgona go ka thusa batho ba go ka ba neela dithuso tse ba di tlhokang e tshwanetse e be e na le batho ba ba nang le boitsanape gongwe batho ba ba katisitsweng ba ka kgona go ka bereka le babodi gongwe batho ba ba nang le bothata jwa mental health ke se o ileng a se itemogela jaaka komiti e dirang ka tsa botsogo ya parlamente ile ya kopanela jalo le baemedi ba ditheo gongwe ba dikole tsa boki mela o lemogile ga gona le tlhaelo ya dithuto gongwe ba oke ba ba rutiwang ga re buyana ka specialist ba ba berekang hela jalo ka seemo sa tlhaloganyo ke se re se tlhokang mo Namibia gakologelo gore molaotlhomo o le one o batla gore go nne le baoki ba ba ka lebelang hela mo go tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo kwa di-centering tsotlhe tsa botsogo mo Namibia gore o le moagi wa Namibia o iphitlhela o na le mathata kgatelelo ya tlhaloganyo go nne le dithuso tse di gaufi le wena tseo ka di bonang botlhofo re tswalela jalo mo retse metsotso e 29 pele ga nako ya 10.

0: ashamed.
1: Ke dikgakololo ya la jalo moretsi ka ba mom circle o kgona go ka ithuta mo go ntse ka dikgakololo ya la jalo moretsi tsa kgodiso ya bana maitsholo a rona re le batsadi bogolo.

0: Jakari Chirote, Ivile ka mwaka wa 2014, RCC ule atumula kwa, Irlanda atumula kwa hatela ye. Awe adira hatela ye, ule atako kudu kubu etele di pili njwa, njwa, njwa mutu wa chakao. Boetele pili le bakala hadi batwana le barwa, baba ni di, baba ile mbadula mmogo ba barerisanya ba ba kopa lehelo keo mo lehelong ke wa go ile ga batho ba ba ile batla go aga gone mme e rile ka 2019 ba ile ba busetsa lehelo le ko batho ba ne ba kopa ko go bone ka 2019 di busediwa gote se sa ba tsaya se se mo teng ke tlhanyena tsona e tsamaile ke ya gone a sese a tsamaile mme jaanong ga e lebeletse jaana kampa e ntse e ga e nna boammaaruri mo teng ga e nna boammaaruri mo teng ka gone e ile ya thopiwa seshapa le gone ga ke itse gore a ke go thopiwa kgotsana ke go tsewa ka mašhete ke gore moaru o ile a tsaya kampa e mme ga sa ba tsamaya a boele ko seshabeng a ba bolela gore bagaetso ke tsaya kampe ka mabaka a ntseng jaana santlha go ile ga tla gore ebile ga ntse seshaba selo tse kampae o ile a tsaya motho yo e seng wa maheke tota a go motsa gong kone a go motsa gone a tla go mona a tla go mo hirisa mo kampeng mme seshaba sene se sa itumela rile ka go iteka jalo ga le ka gore gentshe motho yo o na le mo a tsene mo gene sa itse gore go tsene jang mme tshwanetse utlwe gotse ke ya molao kampa ke ya molao kampa gantse ka ene ya molao ene e sa kopiwa ko molaong jaanong gape ke ga jaanong di-container-e di tlile go tsewa di tsamaile mme jaaka tshona itse gore di ile kae nna ke a itse tota gore di beilwe kae ka go bone ke erile ga ya bogelo e olelo ke gore ke container-a di pedi erile a di olelo ga ya bogelo e olelo ke gone ga ke ya go tsena gaa goraya gore ga nka be kene ke sa go tsena gaa le gompikene ne setse gore container-a e tselo ke mang jaanong tsholo se tshwana le seo ke se bitsa re ke bogodu ka gone ga nkaka re wa liburuna tsa go tlholetsa yoa le ne ke mmoletse gore ga go a siama semolao gore o tle go tsena ka kgoro ya ko o tla go tsaya selo se o se romilweng mme le tlhola baagi ba motse le tlhola tshwanetse le tsesiwakere le mokhanselara ga itsesiwa ke gore ke dilo tse di thatanyana tse di ileng di repalela tse nna go thata go thatanyana gore e re ga go a sose se diegileng jaana jaanong nna e ke le moetele dipele a le nna ka go didimale ka gone dilo tse di tsamaya jaanong a ke re ko morago baagi ba motse ba go bua gore gongwe e ne le dipolane tsa kgorosana le batho bane ba tsaya selo se ke sone ya ka didimetse mme jaanong nna ke aka kene ga ke go ra relopang ke re ke mo radio mo gore ke tle ke itsese morafi o gore go diegile jang gore se se diegileng sena se se hatlhiala yotlhe nna se mphatlhile ka gone mokgwa o ile go tsewang ka yone ga o a siama letsatsi le ile go olelang ka yone ga go a siama koloi e tla go e olelang e le gore ke dilo tsa molao e tla go tsewa ke outo ya prefat ga go monatela gangwe fela jaanong ke batho molao kgotsana bagolo ba ka nthutang gore aa o siame kgotsana ga wa siama mme ga gone dikgato tshwanetse dikgato le ko pele
1: e le gore kgotsana molapisi wa re wa itse gore container-a e ile kae ke sephiri
0: ga se sephiri gore e se ka ke a bolela gore batho gore ile kae mme ile e tsentse di-container-a tse o peditseng jaanong jaana game ga nnile go mme be gopotse projeke ya seshaba mme be gopotse projeke ya seshaba jaaka le ene go na le batho ba ba bolawang ke tlala ba le bone ka di-containera tseo ba kgona go ijesa mo teng ba kgona go di dirisang gore ba tsamaise diporojeke tsa bone jaanong o tla go tsaya mo go bona o thatse-thatse o tsa go tswa ko nageng o isa ko gae sona re jaanong ga ke re gate ditsamaiso ditseelo go tswa ko ditoropong diswa ko magaeng gore di go swela batho ba mesola jaanong o tla go tsaya e tshwanetse gore di swele mosola o di tsaya o di busetsa ko di yang gone ko di tshwanetsetse gore di ya kae ga ke tlhaloganye
1: a o a tlhomamisa gore di eme ga ne be gopara
0: di eme ga ne be gopara
1: a borue na go e tsaya o bogelwe le ene o tlhomamisitse gore o isa ko ka boga lo a bua sepe gore o isa kae
0: e rile ga di sena golelo ke romeletse di-informante tsa me ke di romeletse gore emang ko tsile kosele gore di ya kae mme motho wa bantsha re ke bona koloi e tsiketse mo teng mo ditseletse o pedi dile go bewa gala kwa dile go bewa ko morago kwa
1: ara re molapisi e le gore tumelano ya lona le RCC ka 2014 go ema ka 2019 a e mo mokwalong kampolong le bua sengwana mmagelang
0: dikolo di a ganagara nako ona ke ne ke se ke nne moeteledipele ke ne ke seo mme jaanong e rile ga ke tla go tsena ke tsele boeteledipele ebe ke re here e seng ka dipampiri tse ga gona gope ga go emeng gone gara ke gore ke magatwela mme erile re ka repa mo pampiring mme ke tha ke re mme gerte le ene o ne a le mo pitsong e tshwanang jaana bone le re maritšhane bane ba le mo kganyeng e tshwanang le eo
1: a go na le mongwe wa RCC yo gongwe lo ka heromang ko go ene lo re re semama o ne a le teng yone a bua ka tumelano yelo kana lo a go motsa
0: irile motho mme sanet kwa koses ke ene o ne a le gone ga ke tsore a o ne a le gone mare o tshwanetse gore a ba itse sengwe ga
1: gaganyese se leng botlhokwa ga rra ke kgone gore go utlwa gore a go nnete gore RCC e rile ya re ga ba feditse tiro ba neela seshaba sa tšhaka kampa eoa ke yone kgang ya botlhokwa yone ga re sena go bona boammaaruri ke gone motho ka utlwang ka molaodi gore ke ane molaodi ene o tsene jang
0: le nyena lona le go tsaya ditsela tse di telele ke go wena ekeile gora molaodie RCC o lo ineleng gore tla o neye seshaba le jana go na le pampiri e nngwe go na le brief e ene molaodi ka ne e kry-e le brief di le pedi gone go na le brief e nngwe e ne tswa ko go mokhanselara mokhanselara wa pele wa tsona ka re tsayang kampa ke wa le dirise ka gone ene e kopile re bona gore ikemetse fela ke motho wa ba e kopa ke motho o e neilwe ka mokwalo e re sentse setshegedi setlhaba tsaga dula mo kampenye ge re ga tshimola gore e bakane ke gone a masole bantse ba tshimola ba e tshwenya mme e rile go tswagawa ga kgosi a sena go pagama le ene o tlile a katlela mme o kwaletse mokwalo go te mme tsaya kampa eo o e busetse seshaba sa gago
1: a kwalelo lekwale ke mangara
0: ke mokabanare ke brief yale e ne e tla sesha jana ga se kgakala e gore kampa e o e busetse seshaba sa gago mme jaanong e rile ga brief e sena gotlhe kampa e ile ya dula e kopetse sentle e kopetse ebe gentse e kidiaga gore fela mme boela ko go mokabana le gore a re masole ba gago batla go bula kampa e go itlhela le gompi jono jaana kampa e

0: ga se be bului jalo dilo tse di ke go tsewa le gone e bile ha ntse e kopetse jalo bana ba sekolo se se bot se se potana se sa tseng ba ne ba ntse ba tsana motho ba thuba dilo ba ga kere bona bana bona ba tlola trat mina go ile ha ntse le mo motho motho ke ne he bile motho kong a robala kong a ga kong ona le bela gore dilo ska ba di a thubiwa ka gone e rile go tsoga matshimo go khulo ga thubiwa ke gone ha bile e be ya go kopa gone bile batho ba tshuna go ba ba ya go dilo kong ke gone ha bile e tla go e thupiwa bana ba thubela ga to kopi
1: e le gore motho ana go tsa container a boelo ene o tsena ka ya gore kampa e kopetse re molapisa
0: e gone gona le re mongwa le sole motho mme o ne a phere ka diaparo tsa civilian ka gonne nna ke ile go botsa rre wa leburu gore e jan wena go diega jang o dulela re aa moka rona re o nthomile gore ke tsa go olola dilo tse mme ke be ke tswelela ke mora kere mme kana ga go a siama mokgolo o tseneng ka one ka morago ka le le mokgwa o lotsa go tsayang dilo ka one ga ke dumele gore go siame ka gonne ga lo a bolelela ope gore lotle go tsaya dilo tse dilo tse kana ke dilo tsa seshaba jaanong ga di tla go tsewa jaana bangwe ba sa bolelelo go molato mme re wa leburua ba re ga a botsa rreo eneng ga ori gone go eme rre mongwe jaana mme be ke mmitsa a batla rre yo ene ke lene ke tle ke tla ja mmotsagela ke re mme rre go diaga jang a kwa ntlhaloganyetsa gore

0: dumurile kere ga go a siama mokgwa o lotlile go tseyang ka one dilo tse gore go sena ope o itseng mme jaanong ke gone letse ke ithuta mabane gore mokhanselara le ene ke gone le tsa utlwa mabane ke gone le tsa utlwa mabane gore dilo tse di tle go tsewa tse
1: le ene ga a itse
0: ke le ene ga a bolelelwa gore dilo tse di tle go tsewa tse
1: a re wa lesole yo o dula ga kampeng ga e bua jana le wena o dula ga wa ene galegale
0: o tlile le koloi ye a ba re eno o tlilelwa gote a tla go kaela re yo gore kampa ye e kae
1: jaaka bua re molapisi a ke e botse jana losina kgosi a sena go amogela lokwalo mo go moka bana ra gore tsaya kampa o e busetse kwa seshabeng a na a dira gone jalo a na a lona le maatla mo kampeng kampo jang
0: ena maatla mo kampeng
1: go diragetseng ka lokwalo
0: lokwalo le gone mme jaanong go setse go kopetswe ka dilote tse di toatona ma maekeng
1: ya mme ke raya gore jana ga ke go utlwe ka gore wa re kgosi o neetse lokwalo gote tsaya kampa o e neele seshaba a o ile a e nne a lo bitsa semmuso a re ba ga rona lokwalo ke le lo bua jana kampa ke wa tsayang boikarabelo tsayang taolo mo kampeng
0: kgosi ile ampolola fela ka ga lokwalolo mme jaanong fona ile a ngongorega ka gone kampa e sentse go kopetswe e tsena jang mo teng ga o nna ntle ore ntlo ke o e kopetse o sana ke ore ga se bue ene e le mos
1: mme ga ke re ga o kope selo utlwile ke gone e le lokwalo ga ke re tshwanetse o tle go kopa selo utlwile ga ke sena go gona lokwalo
0: ee ke bese roma chief gape re chief ga nka ka e tsena le ka gone ga gona selokolo a go kopa kgosi a go kopa mokabana re gore a reye masole ba gagwe ba o ne a ba nera motšhaka a go ba raya gore ba tla go bula kampa ke batla go gabereka kampa e atlhela le gompieno jana a sebe bone karabo
1: ga ke batle go rutang tšhelebelo gara gongwe e ka utlwa ka mokabana ra gore a reng mme fela kore kgang ya me e kgone gore lo neetse lokwalo gote tsa lokwalo lo wa go naya seshaba kampa ye jaanong ga wa dira mmereko wa gago ee go raya gore jaanong le ene a ba tswelela ka ga a lemoga gore o gongwe batho ba ga bana kgatlhego tla nna ke tswelele le nna ke itshegele mogodi ko thoko kwa a wa e bona gore ntse jang gara
0: ee ke a e bona mme ke thakere le ene o ile irile gantse lokwalo le o ditsile le tshona seshaba sene sentse sentse nenetse ka morago e la bua le kgosi ore a go kopa dilokodi tsa kamo ke thakere le ene a kwala lokwalo sesha jana a kwala lokwalo a re ke neele phatlha gore e tsene mo kampeng ka gone go santse go kopetswe ga ke a lo bala sentle lokwalo mme ke jaaka ke lo tsoloka la sekhutshane ke itsha ke re lokwalo le lo ile kgong mme ga se bolo arabio jaana ga ke sa gose e ne ke kgwedi e fitileng ga lokwalo le lokwadio ke chifilo gore mokabana ke tsene kampa go kopetswe mme ga se go bue ee ke dikwalo tsotlhe tse o nang le tsone gongwe ke o setse a ditshegeditse letse rile gone sa tatagantse ke bua le kgosi a mpola gore dikwalo ke tse di gapele ga metse nna ga ke tlhaloganye se se diegileng
1: jaana a re gare leng mongwe wa me go tswa go kwa pele lwa go dira jalo le boeteledipele jaana lo ikaeletse eng a loswa senku fela kampo lo dira jang
0: gara ke selo ke dilo di diegile gologa ga o lebile dibarle tsa di-containers a tsewa ganka ka yabe le nna ke le motele dipele ke be ke tswa tsa go di dimalhaela ke gore ke santse ke letetse kgang e nngwe ko pele gore kgang e ga e tshwana jaana e tshwanetse gore e ko mapoliseng e tshwanetse gore e utlwalege ko mapoliseng mapolisi ba leke go e tlhatlhoba gore boammaaruri jwa kgang e ke eng mo teng ga e le gore ga gona boammaaruri mo kgangeng ke a go ke tshwanetse gore fela e le gongwe gore ga go sena mokwalo kgotsa le go sena boammaaruri.

0: mamratwa kosi yalwa.
1: Ra raolo ha tsho bolela sentle sentlela di gotsa ngamalulu ba tse di tsama ka o seliano ha he tsholo di bon bile batho bo kete ya ngena ke masaro ya no ke masaro ya no gore ba bone go tsheile ha o ruru wa bua ka te di dimala ha mo sa mo mo cancel o bona batho ba le babedi ke motho le mo sa di ba khabara batho ba mulo le he bolo go te o le beng gore e se ka batho ba le babedi mo ka ntlu ba khabara o bona hi swa kala ko ba khala ga dikwa ke ra go simologela 18 go a go 20 hi swa kala e leng
2: a lo bola mo councilor wa ba nyena a lo atlale
1: mo councilor a tshona jana ga bona ga ke o tshedi tswa le jana jana ka o bone kantor o dua ko kantor kwa minus ke ra go dilotse ke le ke wa tlile gore nka kopana ka mmolelo ka kopana batho ba sobapo o bona ga gona sepe ha o jana hela khulo hela khulo hela batho ka bana ba sina mogohi yano ba la khwaela o bona yo tse ke kutlwise botlhokotlhe ba bangwe ba ikwadisa masaro bo mma bo ja kwa bo masaro basadi ba bone bana ba bone o bona bo ja ko bakgalagadi ba ba re ba lwela bokgalagadi ba re ba ga tshaun tshaula o bona bona dilo tse e le gone tlala gompieno ba kwakwa
2: moka bana ra ntse a bua ka mo puong ya gago gore ba kgalagadi ba akareditswe mo polasing e rekilweng kwa minos

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi, amogela dikgang mo NBC. Tirelo ya setšhaba tseo di balwang ke Noa Madikgwe ka nako ya bone metsone tsa re. Ditlotlomiso tse puso e di dirang go rurifatsa maina a batho ba ba amogelang pensione di dirile gore batlhoki bangwe ba seka ba amogela madi a bone a tantabala sebaka sa dikgwedi di feta bobedi. Kwa Tsunkwe Ngaishe Xuma wa dingwaga tse di 90 le bongwe o bolela gore go tlhoka go amogela madi a gagwe a bogodi go dirile gore a sale a sokola. O bolela gore madi ao ke yone thuso fela e mo tshedisang, mme ebile a supa gore ga a sa tlhola a phakisiwa dijo tsa lenaneo la mophako wa dijo tsa morafe wa basarwa. Xuma o ne a lela sa garagele a re Ramatheka o tlhasetse, mme ebile a re o batla gore puso e mo tlhalosetse gore a dire jang. Go begwa gore o mang wa ga Xuma o a mo dirisang o na le setshwantsho sa gagwe, mme leina le nomoro ya gagwe ya ID ke tsa motho o sele, e leng sone se se dirang gore maina a gagwe a seka a tsamaisana. Moagi mongwe o ga Xui a re madi a bana ba gagwe a ne a sa tsenngwa ka gore setlankana tota go ne go tlhokagala setlankana sa loso. Melegale a re o sampe a leka ka bojotlhe gore a bone ditlankana tse di tlhokegang. Lefapha la tekatekano ya bong la re batho ba ba sa kgonang go amogela madi a bone ke ka lebaka la gore maina a bone ga a tsamaisane la a kwadisitsweng mo National Population Register. Batho ba ba sa kgonang go amogela madi a bone ba neetswe sebaka sa go fitlhelela kgwedi ena e ya kwa bokhutlong gore ba bo ba setse ba ba akantse maina a bone. Bomma bontle ba Top 10 Miss Namibia 2026 ba ne ba ipukisa pefo go ya kwa letamong la Von Bach mo mafelong a beke a fetileng. Bomme bao ba ne ba tsaya letsatsi lotlhe ba palama diketswana ba tsamaya ka mokoro le go ipelela loeto la bone mo kgaisanong eno. Mokaedi mogolo wa Miss Namibia, Beula Boys Beekers, o na a lebogela botlhe ba ba neng ba ba amogela le go ba ema nokeng. O na a kgola tiro tota, o na a kgolala tirisanommogo ya maphata a ikemetseng le ke mo nokeng ya bone ka gore ba rotloe tota ka go rotloetsa kgaisano ya bomma bontle.

embola gone fo a re zumpe pe pe pe abzole so me le bobedi ho tsora go nya go ya bone sorbo sa go sa mabarato sa tiwa ya sa fa ba itara sorbo ga per ko para jalo mo sorbo mo sa go sa tiwa ya sa fa ba mabarato a gago re tla berele mogo go a kona go ngele ya botlhano tila ga nya rona ya maitapoloso ke de submarine bo bota mshimane kaka pa zena sa radio poi poi ke te poi on your radio are dise mo on that ba gona go nyele ya botlhano le go nefa re ja mo karagano wa mino o mo nat nat nat nat a tsela mo supulo go le iketlile le tsiametse hela

ba reke dikilometara tsa 30 go tswa ko Otavi go ya ko Chivarongo. Go ile ga nna le kotsi ya koloi, go thulana ga koloi tse pedi ya Volvo le Toyota Quantum e ne e pegile batho ba le 15. Mokgweetsi wa Volvo le mopagame a le mongwe wa Quantum ba ile ba tlhokafala fela fa lefelong la kotsi. Koloi tse pedi tsana di le da thulana. Ba masika ba itsisitswe, ditlhokamiso tsa mapodisi di tsweletse. Tsatsi ke la botlhano kwa motseng wa Omwandi, motho wa mme wa dingwaga tsa 48 o ile a tsaya botshelo jwa gago ka go ipega ka kgole mo setlhareng ga a tlogela lokwalo lepe. Ba masika ba itsisitswe, ditlhokamiso

0: khatele pele mo re tsa TYS FM re tswele jalo ke gone le tsedingwe dikgang tsa tsikela botlhano kgwedi ya Phukwi bala le shumele boshupa kwa Compat melaelo a o ile a dirisa sepetsa se sa itsegeng go tsena jalo mo phaposing ya motho e le gore o ile a bula kgetse le go ka utswa jalo smart TV le sound bar ya boleng jwa 16,000 Namibian dollars ga gona sepe se se bonweng le gore melaelo a o tshwerwe ditlhokomiso tsa mapodisi di tsweletse tsatsi ka la matlhatso ka tsatsi ka la matlhatso kgwedi ya Phukwi bala le shumele borobedi kwa motseng wa Jara kwa kgaolotlhopho ya Tondoro kwa kgaolo ya Kavango Bophirima motho wa rre wa dingwaga tse 48 o ile a tsaya botshelo jwa gagwe ka go ka ipega a dirisa terata gaufi le setlhare se sentse le gaufi le ntlo ya gagwe ga a tlogela lokwalo lepe ba masika ba itsisitswe ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse kwa katima molelo la botlhano kgwedi ya Phukwi bala le shumele boshupa kwa bareng ya Mzazi kwa tikologo ya Kalimbeza melaelo o ile a dirisa sediriswa se sa itsegeng go ka roba selote le go ka tsena le go ka tsaya jalo ke Gekpot Televisione jotlhe ba re boleng ya bone ke 93,000 Namibian dollars ga ga tshwara sepe melaelo o tshwere ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse ka la matlhatso kwa Choto Old Market melaelo o ile a dirisa setene go ka roba maketane a setswalo le go tsena mo tlong gongwe mo kagong le go ka utswa thelebišene ya boleng ya dollar tsenang bja di le 5,000 ga gona sepe se se bonweng melaelo o tshwere ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse tsatsi ka la botlhano kgwedi ya Phukwi bala le shumele boshupa kwa Mountain Peak Lodge baratane ba le babedi ba ile gore ba ne ba kampa ba ile ba ba tlhaselwa jalo ke babelaelwa ba le babedi ba borre ba ile gore ba ne ba apere jalo di baclavas le di hand gloves ba tshwere jalo tlhobole mme ba ile ba ba kopa jalo madi le go ka ba tsela koloi ya bone ba ile ba tsa madi le go ka tsena mo koloing le go ka sia mo nakong ena babelaelwa ba ile ba tsamaya le gone kealo ka megala lotheka di-jewelry le dilo tse dingwe gape ga go a bona sepe ba ile ba tshwarwa ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse
1: tinana tinana.

tse re le mogo moretswa thiwa SFM ke ka kentse ke tla ke tsweletse le wena tsi la matlhatso kgoda puku e bala le shumele borobedi kwa motseng wa Engela maloko a sechaba ile a bona kyalo sitopo go ngamele wa motho wa re wa mona me biwa dingwa gatse mashuma bedi le boroba bongwe sile mogodimo ga letamo la metse ba re moshu o ile a bona la bofelo kgwedi ya phuku e bala le shume le boshupa ba masika ba itsisitswe ditlhotlhomiso tsa mapodisi de tsweletse tsatsi ke ala matlhatso kgwedi ya phuku e bala le shume le borobedi kwa motseng wa ona mokulo ba re lesea la kgwedi tse le shume le borobedi le le la tlhokafala kyalo morago le sona kyalo go ka thulwa ke koloi mo thoko ganoka ba masika ba itsisitswe ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse kwa Ojiva Rongo kwa Orutoveni mele wa motho wa re wa mo Namibia wa dingwaga tse mashome a matlhano le boraro o ile wa bona kyalo mo phaposing ya gagwe ya borobalo ga ile ga bona kyalo madi mo mofatshe le go bona kyalo dikgobalo mo tlhogong ba masika ba itsisitswe ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse re ya ko katima molelo mo tsatsing ya la matlhatso kgwedi ya phuku e bala leshome le borobedi kwa tikologo ya Kalumba kwa motseng wa Lisabeto ba belaelwa ba ile ba dirisa kyalo sedirisiwa se se itsegeng go ka thubela kyalo mo phaposing le go ka tsena mo tlongwe le go ka tsaya kyalo dilona jaaka megala lotheka diaparo le tse dingwe gape tsa boleng jwa dollara tsa Namibia di le dikete tse mashome a mararo ga gona sepe se se bonweng sa dilo tse di utswilweng ba ile ba tshwarwa ditlhotlhomiso di tsweletse ko Duplessis ka tsatsi ka la botlhano bapelela ba le babedi ba ile ba tsena kyalo mo polaseng ya moagisang le go ka tlhaba pudi ya gagwe kwa ntle ga tetla ya gagwe mme ba ile ba sia le go ka